Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati nag ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imo kang mag-relax ka. Relax ka di ako mabur halos di naman mapalong.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy FM.

0: kataw. Duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy, music. Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: ganado capsule, yaki capsule, yaki oil, sabon o kape sa yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni ko siya. Kuha, maburad, halos di naman mapalo, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinimo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax mo. Ako ba, mabarag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa'yo, ha?
1: Ganado, alas ka na, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon pero ubo ay mo kang mag-relax ka. Relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sala matay. Pasalamat in taon si Marinemo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo niya. Kuha, maburag, halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas na, matay. Pasalamat in town, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

mawala na yung hadlang, mapunan ng pagmamahal mo ang bawat patlang. Magkahawak ng kamay kasama sa bawat hakbang, pero tila mga pangarap ay hanggang pangarap lang. Ang pangako na napako, lubhang

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo ka mag-relax ka. Relax mo di ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang ipatay ko sa iya?
1: Ganado. Alas siya patay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Wala, maburad. Halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas sila. Matay. Pasalamat in taon si Marinemo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: since na mga contribution kanang ilang madawat nga subsidy is mauna ang mo-augment para wa may bayaran ang parents or solely estudyante ang recipient ang mubuot og asa niya gamiton.
1: Ang estudyante po ang nagde-decide kung paano niya po gagastuhin yon para po makatulong sa kanyang mga school expenses, pambili po ng kanyang mga gamit o kung ano pa man po. Pero wala pong control ang sino man, lalo na sa mga guro, pagdating po sa subsidy na tinatanggap ng mga estudyante. In fact, panawagan nga po ni Mayor na even ang mga parents, guidance and assistance lang po as to paano po nila gagastusin yung kanilang subsidy. Hindi po sinusunod yung ganon.
0: Yeah, personal experience, kinahanglan din siguro ang klaro mga guidance, advisory o monitoring mamla, no? Kung pwede gani nga mapakita unta ang mga resibo o dipalit ba nag-notebook. Tungod kay ang napansin during releases na aman nitaas ang gidaganon sa naga-computer o naga-adto sa mga food chain.
1: Fast food.
0: Fast food. So, dito madala. Basin ma-deviate ang intention that it should be directed towards helping nga mapasayon yun unta, no? Labi na sa mga contribution. Kay naarabay mga dagko nga events ang schools. So, unsay maayok haani mamla nga mamonitor gyud o katubitang konsepto nga wanay bayran ang parents, the zero collection policy. Kay lisod man, there are schools who are affecting collection gihapon tungod kay tama tong imong ingon, it is on the sole authority of the child. Labi na even grade 1, no? Kung asa niya gamiton.
1: Yes, but part siguro po ng role ng mga teachers is to educate the students and the parents po para po maging anong tawag dyan?
0: Responsibly magamit.
1: And valuable din po yung paggamit nila ng subsidy.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So we educate our students po. Upon, even before pa po nila tanggapin, tinuturuan na po sila na itong subsidy nito ay allocated para sa inyong mga pangangailangan.
0: Hindi pambili ng
1: sa inyong mga supplies. Yes po.
0: Mamla, hindi pambili ng ano, hindi pambili ng cellphone ha, or load or...
1: Yes
0: o,
1: po.
0: Pang Jollibee.
2: Ma'am,
1: instant millionaire.
2: Ma'am, balikan natin 'yan mamaya pero nasa linya po, yes, po. Baka kasama natin isang political analyst si Professor Ramon Bilino para matulungan din tayong himay-himayin at matingnan na itong situation ng ating edukasyon on a macro level. Magandang umaga, Professor Bilino. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
3: Yes, magandang umaga din sa lahat naman nakikinig.
2: Mm-hmm. Pinag-uusapan po namin itong state ng ating educational system, mm-hmm, dahil enrollment na at may mga pag-aaral po na sinasabi na laging behind by 5 or 6 years sa yung competency level ng ating mga estudyante. Ano po ang sa tingin ninyo ay mga dahilan nito? Nasa ano pala po, Professor Bilino, nasa kabilang linya si Ma'am Nerissa Angela Doble, isa po siyang chairperson ng Advocacy and Social Marketing Committee ng pinakamalaking high school dito sa Kidapawan City. Professor Bilino?
3: Yeah, actually ako, no, mas ano ako doon sa curriculum, no. Ano ba yung mga tinuturo natin? Kasi like for example sa Japan, ang mga grade 1 or 2, no, hanggang grade 3 yata, moral values, no, tinuturo nila values, nationalism, nila wala masyadong mga ano pa, no, yung mga technical na mga subjects, no.
0: Hindi pa anong academic masyado, prof. Not more on academic.
3: No, kasi yung ako din, nanonotice ko din, no, na umpisa talagang binubombahan na natin ng information yung mga bata. And then pagdating sa dulo, no, parang it's either nagkakaroon sila ng information overload or napapagod na sila sa dami ng kanilang ano, no. In fact, kahit yung mga parents, no, we can ask the parents, kaya tanong natin, no. In fact, nagugulat yung mga parents na ano tong mga dinidiskas sa mga anak ko, ako hindi ko alam ito. Di ba? Parang pinapagawa ng mga assignment yung mga bata, kahit yung mga parents na napapakamot ng ulo. So sa akin, yung ano, no, importante na yung curriculum is ano siya, no. Continuous development, no. So depende doon sa capacity ng bata. Like for example, no, from grades 1 to 6, no, and then from grades 11 to 10, And then 11, yung 11 and 12, yung senior high, di ba dapat preparation na yan for college. Pero nagugulat ako no, pagdating namin, pagdating sa college nung bata, no, kasi katatapos ko lang din mag-interview no, ng mga applicants, eh nagugulat ako no, na parang hindi sila prepared for college life. No? So, sabi ko, ano ba tinuturo sa senior high? So, parang hindi nag-uusap eh, no, yung sa basic education, no, leading towards sa tertiary education. No? Iniisip ka agad na, natin, no, paano ba magkaroon ng trabaho yung mga bata. Eh sabi ko nga, eh dun, ang problema pa lang natin, eh skilled ba yung bata? May necessary knowledge and skills ba yung bata? No? And then, pagdating pa dun sa, ano, no, dun sa tanong na may trabaho ba, eh yung pa yung na ano no isang problema pa no, we're creating supply but we're not creating demand. So sa akin ako personally lang naman to, sa akin yung curriculum no, yung dapat nakaangkop no sa mental and physical development ng bata, yung ginagawa natin ng mga curriculum. Hindi kailangan bombahan natin ng bombahan ng maraming mga subjects no, and in the end eh, hindi na alam ng bata. Puro ano, nalilito yung bata sa mga exam eh. Kaya you know, sa sobrang dami ng pinapagawa eh yun na nga, na hindi nga nade-develop ng tama yung bata.
2: Ma'am Doble, would you like yes, to react dun sa sinabi ni Professor?
1: Yes, yung ating pong curriculum naman ay every grade level po ay meron pong certain focus. Kaya kagaya nga po ng sinabi ko kanina, as an English teacher po, yung focus po namin in the beginning po, from kinder hanggang first 3 years ng elementary, ang focus lang po is for them to have language competence. Matutunan po muna nila yung language na dapat nilang matutunan, and then sa susunod na mga grade levels po ay naka-focus naman po kami sa kanilang literacy.
2: Pero sinasabi
1: po
2: ni
1: high school po, text naman po.
2: Sinasabi po ni
1: so gradual and yung kanilang improvement.
2: Aha, ang sinasabi po ni Professor Billy no, mag-umpisa tayo dun sa values ng mga estudyante at nationalism bago natin saksakan ng kung ano-anong arithmetic at ano
0: reading.
1: Yes po, embedded naman po yun sa kanilang mga subject areas, yung pag-integrate po ng values at yung ating culturally responsive na mga students po. In fact, talagang strengthen po yung integration ng across curriculum teaching po, na kung ikaw ay English teacher, as much as possible, magkaroon po ng connection sa ibang subject areas yung pagtuturo po natin sa mga bata para mas maging meaningful yung kanilang pagkatuto.
2: I remember there was a time na in-incorporate natin sa ating curriculum yung use ng mother tongue. Hanggang ngayon po ba? Andiyan pa yan?
1: Yung MTB, wala na po yung MTB sa ating ano, pero we are accommodating our students to use mother tongue naman po in the expression of their ideas. So, ginagamit na po natin yung trans language po sa kanila para ma-meet po yung mga gaps.
0: Mamla, mapunta na po nako. Kamusta ang assessment dili lang sa mga magtutudlo, kung dili appeal na usab unsa madungog ni sa mga parents ni aning K+12 tungod kay bag-o kini nga gi-introduce sa atoa sa atoang mga estudyante kung asa gidungagan og dugang mga katuigan. But does it serve the purpose, good ma'am, nga ini-graduate niyang high school?
2: K-12.
0: K-12.
1: Pero I think hindi naman po bago na yung K-12 kasi matagal na po yung implementation noon. As to the K-12, meron naman po silang strengthened curriculum po ngayon. So mabibigyan na po ng focus talaga yung kanilang curriculum or subject offerings po na magiging ready and prepared po sila sa college. Kasama na rin po yung skills.
2: Ironic po, Professor Billy, no? Because when this K-12 came about, dito pa nangyari yung 5 to 6 years na ano, lag natin sa ano, tawag to, achievement ng ating mga estudyante. At even before, sa pag-umpisa pa, hindi pa ito na-implement, marami nang nagpo-protesta against K-12. And ang reality, sa ngayon, marami pa rin nagpo-protesta dahil yung mga graduates ng K-12 ay hindi naman daw nakakapag-land ng trabaho. Professor Bilino?
3: Yeah, ako, personal experience, no? Medyo hirap talaga ako. Unang-una, medyo very unfortunate, no, when it was implemented, nung pagpasok ko agad ng mga first mga batches, no, ng K-12, eh dumaan naman tayo sa pandemic. So parang feeling ko, no, yung may nagkaroon ng shock, no, yung mga ano, no, nagkaroon ng shock sa mga estudyante, no, kasama na yung education institutions, kasi medyo mas sobrang pag-accommodate natin sa kanila, 'di ba, na almost na to the point na parang short of saying na ipasa na lang natin sila lahat, no, walang may iwan dyan, 'di ba? Kasi online module, 'di ba? And I don't think naka-recover tayo doon kasi hanggang ngayon parang ganun pa rin yung dating, you know, na we should accommodate people or students, no, learners from ano, from senior high. Ako honest lang na ano, honest evaluation lang na pagdating sa amin, no, sa college, parang ano pa rin, no, hirap na hirap sila, no, mga sentence construction. Pag ito pag pinasulat mo, sobrang galing nila. Of course, no, meron na kasing chat GPT, di ba? May AI na. So, pag, ano, kaya nga nauso na sa amin ngayon yung, ano, yung oral examination. Kasi, binasa mo yung mga sulat nila, pinakinggan mo yung sagot, ang layo. So, parang sabi ko, parang hindi nagsusulat, eh, no?
2: Parang si,
3: teki na
2: nila. Parang si AI.
3: No, sobrang teki na nila na, you know, may sagot sila sa lahat ng katanungan, pero pag piniface to face mo, medyo ano, no, medyo hindi mo nakikita na yung bata mismo, no, yung nagperform, no. I guess sabi ko nga, no, that's our experience, no. Like for example, during the pandemic, di ba, halos parents na yung gumagawa ng mga assignment, eh. Di ba? Eh, nagre-reklamo yung parents, inayos mo namin yung assignment, bakit ito lang yun? So, halatang halata na yung parents yung gumawa ng assignment, no. So, sa akin, no, parang hindi, eh, no, hindi, kasi ako, nung ginagawa yung K-12, no, we are part of the committee, no, na anong mga ano, ng mga subjects diyan. Ang plano talaga diyan is that pagdating ng college, matured na mag-isip yung mga bata. 18 na sila niyan, 'di ba? So we're expecting na, you know, hindi na kailangan mag-spoon feed pa sa kanila, 'di ba? Hindi na kailangan talaga yung talagang isa sabihin pa sa kanila kung ano yung gagawin. It's more critical thinking, analysis na, 'di ba? Yun yung hindi dating sa hindi pa rin, no? Hindi pa rin. Hindi ka trabaho, yung nasabi ko. Yung gagawa, I think, supply site, rin, no? Wala namang trabaho pa sa kanila, no? And ikip mag-compete, ha? Sa mga college graduate, di ba? So, anong ilalaban ng senior high? Kung yung kalaban mo sa particular position is a college graduate, siyempre, yun ang year ng college graduate. So, doon pa, nagkakaroon rin ng
2: nangyari siya.
3: So parang hindi wala connect.
2: Professor, medyo ano yung signal mo, cutting out po. Pero sandali po. Pasagutin mo natin si Ma'am, ano, diyan ka lang po muna. Pasagutin mo natin si Ma'am Doble. Ayun po bang sinasabi ni Professor Billy, no, na yung mga estudyante natin ay mukhang naging dependent na sa AI. Is this a reality that you are seeing po dito sa ating mga high school students? And second, maybe you'd like to react dun sa sinabi niya na dun sa kanila sa college pag mukhang nagugulat sila dahil because of the K-12 supposedly prepared and matured na itong mga estudyante na magka-college, pero according to him mukhang hindi naman po.
1: And yes po, in po those areas po kung saan
0: cutting out din yata si Ma'am Doble.
1: Pero kami naman.
2: Ma'am, may problema tayo sa signal natin. Sayang po. Yes, ma'am. I-try doon natin again po.
1: Hello po, sir.
2: Ayan, better.
1: I will be speaking yeah, po our
2: hindi talaga, ma'am. Hindi maintindihan, ma'am. Putol-putol talaga. Loy, i-try natin sigurong tawagan uli para baka i-re-establish natin ang ating linya. Si ito yung ating si Professor Bilino. Prof?
3: Yes, hello?
2: Okay naman. Yes, Prof. Maliban dito sa curriculum, what do you think are the infrastructural deficiencies na kinakailangang i-address? Number of classrooms, chairs, teachers, etc.
3: Yeah, yung infrastructure ng given at since Moria pa yata yun. Ano? Ito ang isa naming problema na nakikita, no. Halos lahat ng mga na-interview ko graduated with honors and with half honors. Kitaka, tanong na lang ako, ilan ba sa inyo ang graduate ng with all with high honors? No? And no, na parang like sa students of 51 at 45 to 51, so parang tatlo hanggang lima lang yung walang honors, no. So parang para sa akin, parang gone are the days naman yung makakapili ka ng mga estudyante, because yung mga estudyante
2: Professor, Professor, cutting out po kayo. Pwede pong i-try namin tawagan kayo uli kasi halos hindi na maintindihan yung ating pinag-uusapan. Mga katinig mo to. Si Professor Brilio. O si Mama, ano?
0: Melissa, yes.
2: Nada siya program pa. So, she had to be excused daw. So initially kaubang Ruby unsay imong pagdalaw sa ila mang ipangbatbat.
0: Yes, si Ma'am Melissa being the marketing focal sa marketing ug sa Brigada Eskwela program, no, ng usa sa pinakadako na tutulungan. Speaking lalo na particularmente sa mga experience ROM sa mga dagkong eskwelahan. Pero in a global context or national context, mas makita nato nga nagkamang gihapon ang ato ang Philippine educational system, kay gani dina require nga unta 4% yun sa ato ang gross domestic product ang kinahanglan i-allocate para sa edukasyon, para iyang tubagon ang classroom construction and repairs nga mukabat kini og manginahanglan kini og kapin 11,000, almost 12,000 ka mga classroom repairs. Wapay apil ang i-construct. Ang teacher support na para sa ilang salaries, benefit, personal support, additional teachers, nga mo kabat sa 323,916 ang gikinahanglan base din sa pagtuon, no? Nga mga positions that should be created. So, this is translated nga dapat daag yung klarong budget. Gikan sa 4% GDP. Learning materials na nanginanlan o 29.29 billion pesos na kinanglang i-invest sa nasod Pilipinas. Materials pa lang ka namin. Kunya katuhandom nga i-review. Kay masyadong dili Filipino
2: orientation.
0: Muratag katong sugod ba nga A for apple, avocado, no? Mga ina, katong kinahanglan daw mabalik kita sa orientation para sa iyo ang comprehension. Kay generally giingon sa ENET din eh, dili lang kay ulahi ang comprehension level sa atong mga graduates min. Graduate pero ang comprehension level sa unsay iyang gibasa murag ulahi.
2: I-try na to sa buga, no, si Professor Bellino na nasa linya. Professor, welcome back.
3: Yes, morning.
2: Aha. Ano po kung masasabi niyo doon sa sinasabi ng kasama natin na si Ruby na may implication doon sa budget?
0: Yes. Dapat daw, Professor, 4% ng ating gross GDP ang dapat na ilalapat talaga sa edukasyon kung gusto natin na hindi lang nagpa-follow tayo ng Millennium Development Goal, no? As one of the signatories sa mga bansang tumitingin talaga na dapat ang edukasyon di kalidad. Kailangan daw 4% talaga ng GDP dahil we will be needing almost 12,000 classroom repairs. Repairs pa lang po, hindi pa construction.
3: Yeah, actually, no, nabubudol kasi tayo, no, doon sa idea na pinakamalaki pa rin yung budget ay sa DepEd. sa education pa rin. No?
2: Hindi po ba? Mali po ba?
3: Actually, yun yung pinaka, pinakamalaki. No? Pero yung tanong natin, is that at par no, dun sa budget ng ibang bansa? No? Percentage-wise.
2: Ah, okay.
3: Kasi syempre, mahirap tayo na bansa eh, di ba? Pero at par ba yun dun sa...
2: Nabudol nga pala tayo. Kasi all the while we thought, malaki pala.
0: Professor, ang sakit, no? Ang sakit, two-thirds.
3: Malaki yung budget natin, pero enough ba yun yung budget na yun? No? At par ba yun dun dapat sa percentage na nakukuha? Hmm. No? That's one. Pangalawa would be on the distribution of the budget, no? Kasi alam naman natin na may politika din yan doon sa pag-distribute ng mga budget, di ba? May mga kaya nga nagkakaroon na ngayon ng nagulat ako nung may mga leakage doon sa mga exam no, kasi syempre may mga lugar, may mga probinsya, may mga eskwelahan na parang gusto nila na mataas yung kanilang score. Yes. Pero di ba parang gini-give away na sa mga bata yung mga test questions eh, di ba? So yun sa akin, tunay ba yun na reflection no ng performance ng ating kabataan? Tapos ngayon pag tinitest naman siya sa ibang bansa syempre di ba walang leakage yun. Nakikita no yung loophole no doon sa ating education system, no? So sunod na doon is sige, sabihin na natin na may budget tayo. Tama ba yung distribution ng budget natin? Okay? Like for example, no, masaya tayo dito sa free tertiary education, no, na batas. Yung problema, wala namang budget, no. So for example sa mga state universities, ang for one section, no, isang kurso, ang kaya lang nilang i-accommodate are 30 students. Kasi yun lang din yung kaya ng budget, di ba? Ang daming mga magagaling na professors doon sa doon sa state university, yun lang. Nalilimit na lang no yung kanilang tinuturuan dahil sa wala ngang budget no to accommodate students. And worse, inaagawan pa no ng mga estudyante coming from the private sector. Syempre, di ba, mas equipped sila, may mga gamit sila, may mga gadget sila. Yun no, inaagawan pa yung mga deserving sana na may hirap natin ng mga kabataan, di ba? So, kaya nakikita natin yung mga nag-aaral na sa mga state, may mga sasakyan na, may mga decote na, no? May mga puro mas mahal pa yung kanilang mga laptop as compared sa kanilang mga teachers. Dahil yun na nga, no? Na napapasok na rin. Kasi nga, quality education nga. And yet, di ba, konti lang yung na-accommodate. So, sabi ko nga, party sa budget, then party sa distribution ng budget. And of course, no? Nung once upon a time, maalala din natin, no? Aside from DPWH, one of the most corrupt agency was actually Department of Education. Diba? Kasi nga, maraming budget nung time before.
0: Totoo yan, Professor. May access nga, meron nga tayong state colleges and universities, even dito sa Cotabato province, meron. Pero ang problema, Professor, i-dovetail at talagang supported yung observation ninyo, na mas ang nakakapasok during examination kung sinong papasa yung mostly anak man din ng nakakaangat sa buhay dahil may kumpletong support, samantalang yung anak ng mga mahihirap na walang-wala nahihirap ang makapasok, kaya doon sa mga pribadong kolehiyo pumupunta kung saan mahal pa rin ang tuition at ang nalilibre, siyempre libre ang state colleges and universities, doon pa rin sa matatawag natin na those who have more in life.
3: Yeah, exactly. Kaya nga medyo nahihirapan no, sa pag-screening na ngayon dahil sa, siyempre, no, tinitingnan ngayon ng mga state universities, di ba, yung academic preparedness, di ba, yung achievement ng bata, siyempre, no, yung mga nasa private, siyempre, super support yung mga magulang, plus yung school pa, syempre kasi yung school may resources din. Kaya ganun, di ba? And then here comes students coming from the public school, no, na alam din natin na deserving, pero hindi ganun kataas yung score nila dahil sa yun nga, syempre mas nakaangat din sa private. Kanino nga ibibigay yung slot, no? Kasi limited slot lang ito sa mga state universities eh. So doon tayo medyo nagkakaroon ng problema. And very sad, no, na marami doon sa mga nalaman natin, no, na mga mahihirap na nag-apply. Pag tinatanong natin, no, what happens if hindi kayo ma-accommodate, yung sagot na lang nila, sir, mag-stop na lang po kami. Kasi hindi naman kaya ng magulang namin na suportahan, no, kung kami ay papasok sa sa mga private institutions. And kung matanggap man kami sa other state universities, hindi naman po yung kurso na gusto namin. So, parang baliwala din yung kanilang paghuhon ng kanilang skills, no, ng kanilang knowledge for a particular course na gusto nila. Eh, pagdating sa state universities, hindi sila ma-accommodate dahil sa meron nang nakakuha ng kanilang mga slots.
0: Isa pa doon, professor, yung choices, lalo na sa kolehiyo. May isang malaking universidad, napapansin parang wala nang mamimili ng agrikultura, which is kung titingnan natin sa ekonomiya natin, agriculture-based country tayo. Ayaw, at talagang hirap na hirap ang mga kolehiyo na mapapasok sa agriculture. Ayaw mismo ng estudyante, professor. Has it something to do with the value? Yung sabi mo na sa Japan, batang-bata pa ang tinuturo talaga. Hindi lang academic, kung hindi, paano siya magdidesisyon? Yung good value niya as a citizen?
3: It has something to do with pragmatism or practicality, no? Especially with the parents. Kaya nga tinatanong ko, pag ako may in-interview, tinatanong ko, sino ba namili ng kurso mo? Kasi syempre yung mga parents yung gagastos, di ba? And yung gusto ng mga parents, pagka-graduate mo, dapat kikita ka kagad, di ba?
0: Professor, ang school din mismo, professor, pag entrance exam mo, kung ano yung grade mo, silang mamimili, hindi ka pwede dito, doon ka sa, by category. So, may eskema mismo kahit sa mga malalaking university. So, hindi preference ng bata yung kanyang napipili.
3: Yeah, although sa mga universities na alam ko, meron kasi mga tinatawag na mga quota course, no? Ibig sabihin medyo yes. may certain score level, no? So ibig sabihin, no, ito yung mga mahihirap na courses, certain score level yung kailangan mo para mapasok ka diyan, no? Kasi ang belief nila is that kung ganito kataas yung score mo, you can survive the course, no? Pero kung hindi naman ganun kataas, baka matatanggal ka lang din, no? Hindi ka magsusurvive.
0: Tsaka may kalin. Professor, ikakal out ka.
3: So, yun, no? So, sayang din naman yung slot. So, may mga ganun naman, no? Like, for example, may mga courses talaga na in demand. So, they have to put a certain level, no? A certain limitation, a certain quota. Kasi, syempre, dadagsa doon, no? yung mga estudyante. So, maintindihan naman natin, no? Pero yung to the point na sila na magsasabi ko anong kursong gusto mo, hindi natin maintindihan yun. No? Kasi in fact, kahit ako, no, pag nag-interview ako ng bata, tinatanong ko na, sino bang susundin natin? Yung parents nyo o ikaw? Kasi ikaw naman yung mag-aaral. No? Kahit nasabi ng parents mo, ito yung punin mo kasi kikita ka kaagad pagka-graduate mo. Kung hindi mo naman gusto, okay? And then, you know, ipipressure ng parents that the student will perform in a course na hindi naman niya gusto, medyo mahirap 'yun, 'di ba? Kawawa naman yung bata. So,
2: professor,
3: minsan, yes.
2: Balikan ko itong K-12 dahil nababanas na ako rito sa K-12 na ito . Unang-una, sinasabi nung Education Department na continuous naman yung pagre-repaso ng curriculum ng K-12. So, ito rin yung sinasabi nung mga nag-oppose ng K-12 before it was implemented na hindi K-12 ang kailangan, lang i-repaso yung ating curriculum, yung mga instructional material, suportahan, tapos yung mga kakulangan sa eskwela. Hindi itong K-12 dahil una, dagdag taon ng isang estudyante sa pag-aaral, baka yung iba dito nga, nag-uumpisa preschool, tag-tatlong taon sa preschool, at baka magkaroon ng school fatigue itong mga estudyante, which is actually nangyayari na. Now, is there still a possibility na itong K-12 kalimutan na natin ito, ibalik natin yung dati, dahil in the past, no, yung mga estudyante nung kanununuan natin, grade 3, grade 4 lang daw sila.
0: Teacher na sila.
2: Anong masasabi niyo, professor?
3: Yeah, medyo ako personally nung una ayoko sa K-12, no. Pero nung naging part ako nung committee, no. And of course, no, I'm teaching college. To the point na honestly, nung naging department chair ako, hindi ako pumipili ng first and second year na subject, no. Gusto ko third year, fourth year kasi mas mature na yung mga bata, no? So on that note na thinking na sige, pag nag K to 12 sila, I was hoping na pagdating ng first year, second year nila, parang third year, fourth year na natinuturuan ko, di ba? So, you know, they are very responsible na, di ba? Magaling na magsulat, no? They are already fluent in whatever language na, na comfortable sila. Pero yun lang, ano, unfortunately, hindi. No? Parang ako, personally, tingin ko masyadong binibi itong mga senior high students, no? Na parang pagdating nila sa college, hindi pa rin sila prepared. Kailangan din kasi natin yung additional two because, yun nga, if we want to be ano at par with other with other countries, no? Kasi sila 12 years din sila, eh, no? Tayo na lang parang 2 or 3 countries na lang, no? Kasama tayo during that time, yung 10 years lang, okay? So sabi na sige, para at least, no, yung mga graduates natin, pag graduate nila, if they want to work or pursue higher education sa ibang bansa, eh at least, di ba, hindi na ano, no, hindi na sila questionin, no? And in fact, marami nga, like for example, magkakaproblema tayo sa ating maritime industry, di ba, yung ating mga seaman, kasi syempre kay questionin, bakit kayo 10 years lang, eh yung mga nag-apply sa amin 12 years. So sa akin, okay lang sana siya, pero ayusin naman natin, no, na dapat pagdating sa college, eh ready na talaga yung bata, no, hindi yung parang nag-uumpisa na naman kami, no, sa first year na student, no. Ako, I was thinking kasi na pagdating nila ng college, parang second year, third year, college students na sila kasi dumaan na sila ng grade 11 at saka grade 12.
2: Okay. Professor, lampasin mo tayo sa oras pero bago ka namin papakawalan, would you like to ano, in siguro very briefly lang, mga 1 to 2 minutes sa what to expect today dahil last day ng palugit para mag-file ng ano, sagot si VP Sara doon sa impeachment article of impeachment, and second, mag-session uli itong Senado after nung hiatus last Tuesday. What to expect?
3: So actually, una-una expectation natin is that magkakaroon ba ng kudeta? Every Monday ko inaabangan yan. Magkakaroon ba ng ano? Oh, kasi di ba sabi ko favorite day ko ng Monday, eh.
2: So, ito sinabi mo nga yan.
3: Ito na ba yung in-expect natin na araw na finally magkakaroon na ng leadership change? Kasi may mga narinig tayo, eh, no? Nauso na yung term na Tweety Bird, no? According to my Tweety Bird.
2: Uh-huh.
3: So maraming ano, maraming expect.
2: Una, so you also have your own Tweety Bird, ha?
3: Yes. So yun, no? Magkakaroon pa ng regime change. No? Leadership change, no? Hindi regime change. Leadership change. That's one. Pangalawa, matutuloy pa yung
0: amendment.
3: Hearing, no? Ng Blue Ribbon, no? Kasi ngayon din ano, no? Ngayon din na start dapat, no? Yung revival ng Blue Ribbon, no? And under now Senator Tia Cayetano and co-chaired by ano, Senator Marcoleta, and yun na nga, gusto na nilang pag-usapan ngayon tong flood control at saka yung 18 Marine, di ba? So yun, matutuloy ba yun, no? Kasi kini-question nila Tito Soto kasi wala daw sa rules yun, okay? Pangatlo, kung matutuloy yung sa Blue Ribbon, kasi naririnig din natin, no, sa according to some treaty boards, eh parang mag-ano daw, eh, magpi-privilege speech yata today din, no, si dating speaker Martin Romualdez, no. So meron bang mga pasabog diyan, magme-mention na ba ng mga pangalan, maglalaglagan na ba tayo? So yun po yung mga ini-expect po natin po. Marami, no, marami tayo pong ini-expect today. Of course, yung sagot ni VP Sara, syempre, no, given naman yun, alam natin nasasagot talaga yun because that's already required na, no. Hindi na siya recommendation, but it's also required na, no, na sumugot para at least ma-settle na nila para sa pre-trial, no, conference itong kanyang impeachment, ano. So ito mga preliminary pa lang naman, no, sa pero yun yung mga pasabog ngayon. Una, magkakaroon ba ng leadership change, matutuloy ba yung Blue Ribbon hearing, at ano naman yung laman ng privilege speech, no, ni Speaker Martin Romualdez later.
2: Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan.
0: Thank you, Professor.
3: Maraming salamat, mga pag-agad sa spaces po, Thailand.
2: Mga katumang.
0: Daghang atangan niyo.
2: Daghang atangan. Pero very, ano, sometimes depressing na ba? Unfortunate na kayo kay we Filipinos do not deserve the, ano, hula balus na naghihitabo diha sa Senado.
0: Ibang dyan, isa-usa ka political analyst, min kalimot makusa kadaghan sa gisubaybayan. nga kung kani adto pwede kang matulog as citizen, tulog ka lang.
2: Mm.
0: Kay interested naman namo ang amuang future sa decision makers nato. Pero karon dili daw mao nang legitimate ang panawagan, di ka manatulog. Maminaw gita kung sa'yo mahitabuon niya. Kay ang ato ang kahibalo, o ang ato ang awareness, will also serve as a pressure.
2: Yeah, actually I agree. Mura o positive, the positive side of it ay ang mga tao karon na nahigmata na, gabantay na gina ang mga tao. But on the other hand, ano giyod ka ng... kato ginaingon ako nga we don't deserve it, unfortunate, yes. Because ang mga ginagasto niya sa Senado kwarta na, yes, sa tanang mga katauhan
0: ang ilang sweldo at tuara bagyo drum no
2: ya magdrama-drama ra sila dia.
0: Gani.
2: So, anyway,
0: we deserve better.
2: Mm.
0: So outro na taan ni Rom kay daghan na tag minuto magi gihulman no. Kini ang inyong tinig 40 Rubi Padilla season nagaingon ang tagilungsod na nasayod ligon nga makabarog.
2: Mm. Daghang salamat sa ato ang mga tigpaminaw kini tinig dos Romy Ilustra nagaingon nga mayong muntag kanatong tanan ayong maghawa kay musunod tayo ng atong alas 7 balita.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Nung asya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok pipiro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Kapag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
4: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in...
10: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og pagkasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katul.
11: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
12: Ganap na ang alas 7:12 na.
11: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Lawyer Rosario. Maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Lunes, unang araw sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM sa Pangil Bay. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang mag-aangkas patay matapos na aksidente sa Matalam, Cotabato. Headlines. Samantala, apat na mga gun runner na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa bayan ng Midsayap sa probinsya ng Cotabato. Headlines. Babaeng hiker sa Mount Apo nahulog sa malalim na bangin matapos tangayin ng malakas na hangin habang nagpa-picture. Headlines. Samantala, smuggled cigarettes sa naharang namahal ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Pangil Bay area. Headlines. Labi ng 59 anyos na lalaki na tagpuan sa baybayin ng Matis City, Davao Oriental. Headlines. Mga programa para sa kabataan sa Davao Oriental, api na lalakas pa ng programa. Samantala, Digital Health Program System posibleng ipatupad naman sa Davao Oriental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod ato, pagkahuman yung butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na ulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Check ko sa doktor nga pasok ng diabetes, ako ng sugar. Tagaan ko nilang tambal. Mag-one yan akong take. Wala man dyan. Bisa isa ka kanungkuhan. One na lang ang magbaba. Wala dyan na
6: kanungkuhan. Wala dyan lang niyo?
5: Oo, wala. Samsang nag-ilis ko na batian ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ako. Unyag i-three times na ako. Sa epektibo dyan siya eh. Baba man dahil.
4: Ikaw, taas ba ang inyong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

Ginap na nga alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye natin mga pangunahing mga balita, patay ang dalawa katao matapos na masangkot sa vehicular accident ng nakalagal at pumailalim ang sa isang multicab ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa bahagi naman ng National Highway ng Davao Cotabato Road, particular sa Barangay Kilada, Matalam, Cotabato kahapon. Nabatid na ang mga biktima na nakilalang sina alias Brad, 25 years old, at ang kanyang kangkas na si alias Sam, 25 years old. Sa investigasyon ng mga otoridad, habang sakay ang mga ito sa ng isang Honda ADB 160. Habang nasa kasagsagan ng buhos ng ulan, ang biglang natumba ang dalawang magkaangkas. Minanas naman itong nagulungan ng sumusunod na isang multicab na minamaneo ng isang alias Johnny, 56 years old, na taga Libungan, Cotabato. Ayon na sa ulat, dahil sa madulas na daan na wala ng kontrol ang driver ng motorsiklo. Dilan pa nga sila isumemplang at nagkataon naman na sumusunod ang naturang multicab. Dilan pa nga mga ito ay nagulungan. Mabilis namang lumispundi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng bayan ng Matalam at isinugod sa pinakamalapit na ospital ang naturang mga biktima, subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanilang attending physician. Dalawa katao naman ang nasugatan na matapos din nga masangkot sa isang vehicular accident kagabi sa bahagi naman ng Purok Labo Likamlang, Cotabato. Nabatid na ang naturang mga biktima ay hindi napansin ng magkaangkas ang nakaparadang kuliglig sa madilim na bahagi ng naturang lugar. Dalano pa nga sila ay sumalpok na nagresulta ng pagkasugat ng mga ito. Ligtas naman ang mga sakay ng kuliglig, samantala isunugod naman na si pinakamalapit na ospital ang dalawang mga biktima. Nabatid ang naturang kuliglig na may mga sakay ding mga ilang individual ay pauwi na sana ng barangay Damawato sa Tulunan, Cotabato, nang maubusan ang muno ng gasolina kaya't ipinarada ito sa gilid ng National Highway. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang mga motorista na laging magdala ng early warning device, lalo na sa panahon ng gabi, para iwas sa disgrasya. Naaresto ng mga otoridad ang apat na mga gun runner sa ikinasang anti-drug operation na nakuhanan pa ng mga baril at shabu sa bahagi naman ng

0: Barangaya Villarrica, Poblacion na 8, Barangay Villarrica, Midsayap, Cotabato. Ang natura mga sospek ay naaresto ng ikasahan ng pinagsanib puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, Maguindanao Provincial Field Unit, Midsayap Municipal Police Station, Cotabato City PNP at iba pang law enforcement unit, kung saan inilunsad ang Oplan na paglalansag Omega na nagresulta sa pagkaaresto ng naturang apat na mga sospek. Kabilang sa mga nakumpiskang mga armas sa mga ito, ang isang M14 na rifle, dalawang M16 rifle, ang perang ginamit sa operasyon, isang sasakyan na Toyota Vios, dalawang cellphone, at nakuhanan din ng ilang pinaniwalaang gramo ng shabu. Ang natura mga sospek ay sinasabing sangkot sa gun running activities sa lalawigan ng Maguindanao, sa Cotabato City at iba pang sakop ng Bangsamoro sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantala, mga sigarilyo naman ang naharang ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Lanao del Norte. Balita mula sa Joy FM Pangal Bay sa pamamagitan ni Renz Sumalinog.
1: Sakmit sa mga otoridad ang kapintulo kagatos o 20,000 kapesos o 320,000 pesos nga kantidad sa gito ang smuggled ng mga sigarilyo ato sa gipaygayon ng regular checkpoint operation sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Ito ang kalabay ng Mayo 31, 2026. Sumala pa sa report gikan sa Lanao del Norte Police Provincial Office na hitabo ang operasyon al City 30 sa buntag kapin kukulang di nagkahiusang nagpahigayon o checkpoint ang mga personay gikan sa 1st Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte o Maritime Police Station, Provincial Intelligence Unit o ang 10 OPIF, Regional Mobile Force Battalion 10 o Linamon Municipal Police Station. Ato sa maong operasyon, gipahunong sa checkpoint, personnel ang usa ka asul nga badyaw nga bao-bao, nga dunay plate number nga 114QYT, nga gimaniho sa usa ka lalaki nga giila lamang sa alias nga Abo, 26 anyos binyo kini o residente sa barangay Inudaran, Kauswagan, Lanao del Norte. Sa dihang gisusi na sa otoridad ang sakyanan, na matikdan sa mga otoridad nga ang dagang dahon sa mga o dagang mga kahon sa mga sigarilyo nga gibutang sa likod nga bahin sa bao-bao. Kini nakita dayon sa klarong pananaw sa checkpoint personnel. Sa dugang pa nga mga inspeksyon, napakyas ang driver sa pagpresentar o mga dokumento o legal nga mga papilis sa pagpamatuod na legal ang pagbiyahe o panagpanag-iya sa maong produkto. Tungod din eh, dali dayon nga gipugngan sa mga otoridad ang sakyanan o gikonsulta ang usa ka barangay kagawad aron mahimong saksi usab sa hustong proseso o pagsakmit sa pag-inventory sa mga ebidensya dito mismo sa lugar sa operasyon. Takip usab ang opiska ang mga ebidensya sa sakay sa mga bao-bao na color asul o adunay plate number nga 1114QYT o 8 ka master cases sa Canon menthol cigarettes o green variant nga adunay gibanabanang 400 rims o adunay kinatibukan nga katidad sa mukabat sa 320,000 kapesos. Uman sa mga inventory o ang dokumentasyon, gidala dayon sa Linamon Police Station ang driver o ang kauban alang sa hustong disposasyon o dugang pang investigasyon. Samtang ang mga nakumpiska

0: ang isang lalaki matapos na ikinasa ang search sa warrant operation ng mga otoridad noong nakarang araw sa Purok 5, Barangay Lower Lango, Bacalamba, Misamis Occidental. Ayon sa Misamis Occidental Maritime Police Station, ikinasa nila ang naturang operasyon katuwang ang iba pang mga law enforcement unit mula sa 1st Provincial Mobile Force Company at Regional Mobile Force Company 10 na nagresulta sa pagkaka-recover ng isang 45 caliber pistol, mga bala at iba pang mga paraphernalia. Naresto naman ang suspect. Nagad na sinampahan ng kaso. Nagpapatuloy ngayon ang kampanya ng pulisya laban sa loose firearm sa kanilang nasasakupan. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni James Palmahil.
1: Natagpuan ang 159 na taong gulang na lalaki sa tabing dagat ng Mati Parson Baywalk sa Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, Kamakalawa. Ayon sa Coast Guard Substation Mati, nakatanggap sila ng ulat dakong alas 11 ng umaga hinggin sa isang bangkay na nakita sa baybayin. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at nakipag-ugnayan sa Soco, Davao Oriental at TNT Mati City para sa verifikasyon at investigasyon. Kinilala ang natuwi na si Norlin Nombrado, 59 na taong gulang, residente ng Barangay Nazareno, Mati City. Natagpuan ang kanyang katawan may higit kumulang 3 metro mula sa dalampasigan. Matapos ang paunang investigasyon at koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya, dinala ang labi sa pamamagitan ng funeral service vehicle para sa kaukulang proseso. Patuloy namang pinaalalahan ng Philippine Coast Guard ang publiko na maging maingat at mapagmatsyag habang nasa baybayin upang maiwasan ang mga sakuna. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil na babalita.
0: Samantala, sugatan naman ang isang babaeng hiker na taga Quezon City matapos ito'y nahulog sa malalim na bahagi ng bangin sa Mount Apo matapos itong hampasin ng malakas na hangin noong umaga ng Mayo at 30 ng taong kasalukuyan. Ang biktima nga si Glyza Principe, 37 anyos, ay agad na tinulungan ng kanyang mga kasamahan at rumispundi naman ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Digos City matapos tinanggap ang ulat kaugnay ng naturang insidente. Nabatid na alas 9 ng umaga noong nakaraang Mayo at 30, umakyat ang naturang biktima sa Mount Apo kasama ang mga kaibigan nito. Nang ito ay dumaan sa bahagi naman ng Kapatagan Digos Trail. At habang umakyat, ito'y tumuntong sa isang bato para magpa-picture. Nang ito naman ay hampasin ng malakas na hangin dahil upang ito'y nawala ng balanse at nahulog sa matirik na bahagi ng bundok na tinatayang nasa 30 metro ang taas nito. Sa pag-respondi ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force at ng CDRRMC, madali namang naiaho ng naturang biktima at isinugod sa pinakamalapit na ospital, particular sa Digos Doctors Hospital. Sa ngayon ay ligtas na ang naturang biktima habang nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Pinaalalahan naman ang mga mountaineers na laging sundin ang safety protocols na ipinatutupad bago umakyat sa Mount Apo.
2: Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
3: Lami eh. Wala kapoy. Lami liho. Kaan yung lawas. Inaginom mo yung symptom ka. Lami na yung lawas.
4: Kapila pa ka mo inom sa isang adlaw?
3: Katulo. Bunta, good to hapon. Gutuman ko. Kapila pong kaon. Nakuha mo nun.
4: Kapi nga.
3: Coffee Yaki 7-in-1.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!

0: Naugtarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Nakoy igagaw nga, namupong ang TL, diretso na abot na dire.
2: Oo.
1: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
2: Duwa kapad lang ngayon.
1: Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol, gaya sa akong dawas na ng sakpa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karo, no? Gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ginaptang alas 7.32 ng oras samantala sa dagdag ng mga balita, Post, Breath and Reconnect. Ito ang pangunahing layunin ng tatlong araw na isinagawang SOCS Wellness Tourism Summit na sinimulan na kamakalawa sa Arakan na Cotabato na nilahokan naman ng mga tourism leaders sa mga kinatawan ng local government units at mga private stakeholders mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Daan ito para sa pagpapatupad ng mga programa upang makapag-nilay-nilay ang mga partisipante sa pamamagitan ng pagpapahinga, pagtuklas sa kultura at tradisyon ng mga karatig probinsya at pagpapatibay ng kanilang ugnayan sa inang kalikasan. Pinahahalagan din dito ang traditional healing na isang mahalagang bahagi ng kultura at wellness tourism na nagpapakita ng sinaunang halak kaalaman at pamamaraan ng panggagamot. Bukod dito, itampok din ang libreng wellness activities and experiences tulad ng spiritual counseling, nature walk, wellness affair, Zumba session at iba pang mga aktibidad may kaugnayan sa temang life balance, oxygen health and welfare. Samantala, ibinida naman ng probinsya ng Cotabato ang Barangay New Israel sa Makilala, Cotabato, ang stone healing and Kabbalah rule bilang serbisyong handog para sa kanilang mga panauhin. Kinilala ng provincial government ng Cotabato ang kabayanihang ginawa ng mga abanteros at driver ng ambulansya na unang nakarescue sa naganap na vehicular accident sa Barangay Paco, Kinapawan City noong Mayo at 30 ng hapon, kung saan isang babae ang nasawi at sugatan naman ang kanyang driver nang ito'y nabundol ng isang bus. Nabatid na ang naturang mga abantero mula sa bayan ng Antipas, Cotabato at rescue team mula sa Carmen, Cotabato ay mabilis na kumilos matapos naganap ang naturang insidente. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Admin and Training Chief Joy Uyasan, papunta sana sila ng Kinapawan City kasama si Marivic Kalikaran, miyembro ng Carmen Emergency Response Team, nang madaanan nila ang aksidente sa nakinasangkutan ng isang bus at motorsiklo. Agad sila nagsagawa ng paunang assessment sa driver at pasahero ng motorsiklo at nakipaugnayan sa PDRRMC Operation Center sa Kinapawan City Provincial Police Office para tiyaki na maayos ang paghawak sa insidente. Nagkataon ding napadaan sa lugar sina Jessa Kadwada, isang abantero, at Alex Montero, ambulance driver mula sa LGU Antipas na noon ay nanggaling sa paghati ng pasyente sa Cotabato Regional and Medical Center na agad silang nakibahagi sa pagbibigay ng paunang tulong at pagsagawa ng mga kinakailangan hakbang para sa mga biktima. Bagaman at hindi nailigtas ang pasahero ng motorsiklo dahil sa matinding pinsala tinamon ito, hinangaan din ng mga nakasaksi Ang katapangan malasakit at kandaang kumilos ng mga rescuer at abantero si Pakita lamang nila sa oras ng pangangailangan. Handa silang makapaglingkod anumang oras at saan mang lugar na makatulong sa pagliligtas ng buhay. Ayon kay Governor Lala Taliño Mendoza, mabilis na pagkilos ng mga responder ay patunay ng kanilang tunay na dedikasyon at sumasalamin sa kandaan ng mga emergency responders ng lalawigan na umaksyon sa oras ng sakuna at emergency.

0: Ganap na nga alas 7:36 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jam sa Palma Hill.
1: Pinagtibay ng Pag-asa Youth Association of the Philippines, ACO o PYAP ACO Davao Oriental Chapter, ang inang mga programa para sa kabataan sa ginap ng Second Quarter Provincial Meeting kamakalawa. Kabilang sa mga inaprubahang inisyatibo ang Livelihood Assistance Program para sa out-of-school youth at ang lokal na pagpapatupad ng Government Internship Program upang mabigyan ng dagdag na oportunidad sa hanap buhay at kasanayan ang mga kabataan. Tinanakay rin ang panganganap ng DAPOS para sa Alternative Learning System para sa school year 2026-2027, reorganisasyon ng mga OSY organizations at paghahanda para sa susunod na halala ng Federation Officers. Samantala, isang digital healthcare solution provider ang nagpresenta ng kanilang mga sistema sa pamahalang pananawagan ng Davao Oriental bilang bahagi ng posibleng pakikipagtulungan upang mapahusay ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Sa nasabing presentasyon, ipinakilala na innovative ang kanilang electronic medical records at iba pang information systems na maaaring gamitin sa mga ospital at primary care facilities para sa mas efisyenteng pamamahalan ng mga records, pananalapi at serbisyong pangkalusugan. Tinalakay rin ang paggamit ng digital technology upang mapabuti ang operasyon ng mga pasilidad pangkalusugan. Ayon sa ulat, katuwang na rin ang innovative ang LGU Baganga sa ilalim ng pamumuno ng Mayor Taya. Patuloy namang sinusuri ng pamahalaang pananawagan at ng Local Finance Committee ang nasabing panukala bilang bahagi ng pagsisikap ay na palakasin at gawing mas moderno ang healthcare system sa Davao Oriental. Mula dito sa Davao Oriental, John Salmahin, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7:32 na sa mga balita ng pambansa. Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ng oposisyon na senators na sinasadya nila hindi payagan ng online participation at voting para makontrol ang mga committees sakaling makuha nila ang majority floor. Ikinumpara pa ni Cayetano ang pagmamaniobra bilang isang destabilization tactics. Ayon kay Cayetano, ang hakbang ng majority amendahan ang panuntunan ng Senado. Iginit nito na nakatuon ang majority sa pamamahalat kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino at hindi pamumulitika. Anya, hindi sila ang nasa majority para manggulo, kundi sila naman ang ginugulo ng minority. Inaasahang aabot sa mahigit 26 na milyon hanggang 28 milyon mga estudyante ang mag-enroll para sa school year 2026-2027. Ayon sa Department of Education, Assistant Secretary Jocelyn Andaya, nalalapit na pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 at ngayong araw nito ang Brigada Eskwela. Isang linggong paghanda sa mga paaralan para sa pagdating ng Mayo 8 ay magsisimula na kaagad ang klase ng mga estudyante. Kasabay nito, itiniyak naman ng DepEd na mayroon silang sapat na bilang ng mga teaching at non-teaching personnel para sa mga estudyante na mag-enroll sa mga public elementary at secondary schools. Samantala, sinabi nito na nananatili pa rin ang classroom backlog ng DepEd sa 136,000. Inaasahan daw matatapos ng DPWH ang mahigit sa 9,000 school classrooms ngayong taon, kabilang dito ang mga bagong proyekto at mga naiwang backlog ng nakaraang taon. Sa datos ng DepEd sa school year 2025-2026, ang classroom to student ratio ay nasa 132 para sa elementarya, 139 naman para sa junior high school at 136 para sa senior high school. Mag-dideploy naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mahigit sa 240,000 mga manggagawa upang tumulong sa nakatakdang pagbubukas ng mga eskwelahan para sa school year 2026-2027. Ang naturang deployment ay sinimulan ngayong araw nito sa pagsisimula ng Brigada Eskwela isang linggo bago ang aktual na pagsisimula ng klase. Ayon kay Dole Secretary Francis Tolentino, ang natura mga manggagaway dinala nila sa iba't ibang mga lugar para tumulong sa pagsasayos ng mga pasilidad, gusali, maglinis sa palibot ng eskwelahan at iba pang mga maaring gawin na para maging maayos ang pagsisimula ng klase ngayong school year 2026-2027. Nasa 5,000 eskwelahan naman ang target ng Dole para sa naturang programa at ito ay katumbas naman ng mahigit sa 240,000 na mga paaralan. Pangungunahan din ng DOLE, pangungunahan din ng Department of Education o DepEd ang naturang coordination para sa mga manggagawa. Ito ay isasagawa sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating displaced workers o tupad program. Anya, pareho ang makikinabang dito ang mga eskwelahan at ang mga manggagawa dahil mabibigyan sila ng sahod sa buong panahon ng kanilang deployment habang sa panig naman ng mga eskwelahan ay may makakatuwang ang mga ito sa paglilinis at paghanda para sa nalalapit na pasukan. Kabilang sa mga pwedeng gawin ng mga tupad workers ay ang paglilinis sa mga eskwelahan, pagkukumpuni ng mga kagamitan, pagpintura at pag-aayos ng mga kagamitan, pasilidad at iba pang mga kinakailangang gawin sa supervision naman ng mga school management. Sa pinakahuling balitang pambansa, Marine Commission ni Senadora Amy Marcos ang Executive Order Number 116 na nagpapalakas ng importasyon ng baboy sa bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum access volume o MAV mula sa 54,210 metric tons patungo naman sa 204,210 metric tons o halos 4 beses na mas mataas ayon sa pamahalaan. Layunin ng hakbang na pamuno o mapunan ang umunoy supply ng baboy at mapababa ang presyo nito sa merkado sa gitna ng inflation. Giit ni Senador Marcos, hindi raw sapat ang batayan ng naturang palisiya. Ipinunto niya na hindi rin umano kakulangan ng supply ang problema sa lokal na industriya ng baboy, kundi ang epekto ng malawakang importasyon. Ayon kay Senadora Amy Marcos, umabot umano sa 891 milyong kilo ng imported pork ang pumapasok sa bansa noong 2025 habang halos 300 milyong kilo naman ang naiangkat sa unang 4 na buwan ng 2026. Dagdag pa niya na buwaba rin umano ang farm gate price ng mga lokal na mga baboy mula sa 170 kada kilo noong nakarang taon sa 165 pesos kada kilo ngayong taon na anyay epekto ng pagdagsa ng imported na mga produkto sa merkado. Binigyang din pa ni Marcos na ang datos mula sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na nagpapakita ng bahagyang buwaban na lamang ang lokal na produksyon mula sa 1.411 milyong metric tons noong 2024 tungo sa 1.377 million metric tons noong 2025, katumbas ng humigit kumulang sa 34,000 metric tons na pagbaba. Sa huli, nananawagan si Marcos sa pamahalaan na bawiin ang EO 116 at ituon ang atensyon sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng baboy sa pamamagitan ng repopulation program, biosecurity laban sa ESF at mas malawak na suporta gaya ng pautang, insurance at direktang ayuda sa mga hog raisers. Sa balita naman sa bayong dagat,

Alibaba sa isang dosena nga nasawi matapos naman naganap ang isang pagsabog sa Northern Myanmar kahapon alas sa 12 ng tanghali sa Namkam Township ayon na sa isang first responder mula sa Namkan District sa Shan State. Umabot sa 46 ang umano'y nasawi, kabilang ang mga bata habang may higit 70 naman ang nasugatan. Isa pang rescuer ang nagsabing 59 ang nasawi sa kabuang bilang. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang pagsabog ay dulot ng accident detonation ng mga nakaimbak ng mga pasabog na ginagamit sa pagmimina at quarrying. Wala pang tiyak na bilang ng mga biktima ang inilabas ng grupo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa eksaktong sanhi ng insidente. Sinabi rin ng TNLA na ang mga pagpasabog ay pag-aari ng kanilang economic department at patuloy nilang inaalam kung ano, kung bakit ito'y sumabog. Matatandaan ang Myanmar ay nananatiling nasa gitna ng civil war mula pa ng agawi ng militar. Ang kapangyarihan noong 2021 na nagdulot ng tuloy-tuloy na labanan sa pagitan ng junta forces at iba't ibang pro-democracy at ethnic armed groups.

Sa balita ng pang-ekonomiya, inaasahan ang big time oil price rollback bukas araw ng Martes. Ayon sa pinakauling pagtaya ng Department of Energy, inaasahang mababawasan ng 8 pesos hanggang 9 pesos sa kada litro ang presyo ng diesel. Samantala 5 hanggang 6 naman ang ibabawas sa kada litro ng gasolina. Mas malaki naman ang rollback na maaring maipatupada sa kerosene na aabot naman sa 9 hanggang 10 pesos sa kada litro. Ayon sa oil industry sources, inaasahang magbaba ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay dulot daw ng positibong sentimento sa pandaigdigang merkado kaugnay ng posibilidad na pagkakaroon ng peace deal sa pagitan ng Amerika, Iran o sa pamamagitan ng Amerika, Israel at ng Iran.

Sa balita sa Laranga naman ng sports, maaaring magkaroon ng makasaysayang representasyon ng mga Pilipino sa darating na NBA Finals matapos sa mapabilang sa magkalabang kupunan ng dalawang manlalaro na may dugong Pinoy na sina Jordan Clarkson at New York Knicks at Dylan Harper ng San Antonio Spurs. Ang naturang senaryo inaasahang hindi lamang taga-panood ang mga Pilipino kundi magkakaroon din ng direktang representasyon sa loob ng pinakamalaking entablado ng NBA. Si Clarkson na veteranong scorer at matagal na ang kinikilalang bahagi ng Gilas sa Pilipinas program. Samantalang si Harper naman, ang 2025 number 2 draft pick ay itinuturing na isa sa pinakayang guards ng liga.

0: At sumayong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes sa unang araw sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangil Bay, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, AO 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama sina Erwin Umadhay, James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loyo Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?